0: huyu jamani mbigi kuniliko.
1: Mzae.
0: Nimpeleka mahali. Eh, mimi hata nikianza kubishana na yeye, huyu jamaa atajikuna kitovu, mimi ni nipotelee huko.
1: Pako.
0: Sasa nikashangaa. Jamani, mimi iliniuma jamani, iliniuma. Na nakuambia siku hizi hawa madem, hawa ni manyoks hawa hizi. Hawa.
2: Kwa hivyo in short ni kwamba ulitumia school fees kufurahisha mrembo.
1: Ndio.
2: Mrembo aligraduate, wewe huku graduate.
1: Ndio.
2: Na bado.
0: Eh, mimi hata sija bado bana siku graduate, lakini mdem aligraduate na aka move on.
2: Aka move on na huyo. Ako na huyo mtu wake ama ujui?
0: Sasa mpaka sasa hapo sijajua, lakini in either way mimi najua niliachwa.